il kik eleh, li shkehel abakel u trokan akwi shkeheli aneh, shosh, kiaheli na lesrib, li nekeshtaw li kwink ut malak eb li ish nakeke kwenchish kabichaleb, chokan akwi sa hospital riline ba, na ushman rilba li halan halan chi chahel sa li kik eleh, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kana sa chuam, rilbal shkehel shkob li saeh, ut shkeha li kana, na ushman rayos X, shkehela akwam, chokan akwi na ushman li chook, shobaleb, li ning ut eb li kokal, ut chokan akwi shobali kana na kwan sa chuam, na choman li chahel hernia, apéndice, tumores ut kwanchik shkomon, arin na kachkul chisasa